so lose to koja ori re ni ma ti bere egbo kini oro kini egun dile won ni gbogbo dile ni oni egun gbogbo dile se ni ko tun ni oro na oro ati egun dile 09123 0876 75 0913 708 675 oro ati egun dile egbo ti o si oro mo se idile kokan ni oro ti won se idile kokan ko ni ewo ti won se idile kokan ko ni egun ti won mede tara fe gbe yawo oro egun ati oro ewo idile kokan oro idile kokan ati egun idile kokan mo nbo

ani eru ba mi lose to koja en kan ni o se oro dile won tun ni o se egun dile ori re ni ma ti bere fun toni 091 2370 8675 oro dile ati egun dile egbo ani kan wo sososon lose to koja won ni o si eru ba mi o mo kawiri mo gbon won oro dile ategun dile o si e je n gba pe lati le mo n bo

gbe pe oro dile idile tiwon e tin genje oko nbe o idile tiwon e ti genje omo si tun be ah ojo mo gbo pe idile kan nbe tiwon ki ti genje omo eru ba mi o kilode tiwon agbanju ati yi oro yi pada

ba ba soro ka se awon kankan nbe te fi le mo ka se yato si awon gemu yoku te tin ta.

0: mama ti mo fe mu fara won yi wa ma gba pe meji lati be lati le pese ranti won en de baranti won e le dan bere je o sugbon ide baranti won koda ma lu yin logo enu egbo foran idaada egbo daada o egbo daada en de ba di igbo e ma wule sare sibe egbo daada egbo daada mama yi nibi odun kan seyin na duwa senu iloro wa pa ma won fe kawe olorun wa lo awon mama kan ah mami folakemi fadugbagbe mama yi nikan lo sika deun ti o de dale ninu won ba tolorun fun won won gbianju tan lagbara won de se dede won dun se daada 90 days na npe ni taamu kan mo wa gbianju o ma kan fun yin ni belenja re sugbon leyin ti mama yi meji si meta mi o tun ti suyo a le dan re bayi tori pe ah o dan na emi nfe sugbon o se ilera fun ara e je se bayi
1: mama
2: sa
1: e o ri ran abi
2: be ni odun to lo
1: kini ti e mu omo yin wa su ile se wa fun
2: mo fe chamba menan lowo ko kawe ni ejo
1: o kawe ah kilo de ti ko kawe mo tele
2: gba ti kini ibo mi lodun to lo ni lagbara ti ran
1: mo be se joko
2: bu ezi ni e o
0: ah kini e ti ku awon ti n gbon te gbon
2: na be ni oju mi ni sa
1: baba re nko
0: e tun gbon lati bere e tun
2: gbon baba ko si an ka fun won
0: e tun gbon lati bere
1: mama
2: sa
1: e o ri ran abi
2: be ni odun to lo
1: kini ti e mu omo yin wa su ile se wa fun
2: mo fe chamba menan lowo ko kawe ni ejo
1: o kawe ah kilo de ti ko kawe mo tele
2: gba ti kini ibo mi lodun to lo ni lagbara ti ran
1: mo be se joko bu ezi ni e o ri ran abi
2: be ni oju mi ni sa
1: baba re nko
2: baba ko si an ka fun won isi aka fun omo ibamo wa lego gan mi mu soso ogun won
1: class lo wa to collapse
2: ne
0: eranti e mo pe ibi ta fi si ni o je ki oran yen lo ju ba yen lo e je wa se bayi eyin e je ngba pe meji si meta se ranti mama yi nigba yen en te ba ti won o ye pe mi bayi mama yen omo ti promote si JSS3 bayi JSS3 lo lo bayi ehen oya gen gbo ipe lati le 09123708675 ve gba pe lati le ve mo en de ba gbo ni o be ba gbo oran yin o le dun so o hello sir hello ah ndo po yo to arowo lo siaka
3: agbo ni gba na wala music lati wo
0: oya baba emi ti n gba yin bi won ba gba yin won ti n gba yin legan
3: emi gbo yin mo gbo bayi bo ni agbo mama nigba ti won wa ti won du lenu iloro ti won so kan ni lo pa won fe ki omo yen ko ma won ko ka iwe nigba na suwa e mo ro pe ni kan die so pa won o die ran won lowo ngba yen ni
0: won ran won lowo mama titi lo pe so bo eyan merin si ba lo sade sugbon nikan lo ma de ise
3: olo ba re ori ni
0: la ori na ni
3: ori mama atori omo yen na yo ti omo yen leyin
0: ase
3: yo si ran la no ti e de digiga laye re
0: ase
3: to ala mi si la ya no sele
0: to ala mi si
3: yeso
0: abe shu shu eje ngba pe kan si lati le baba ati mama to sade yi pe gbogbo to mo ba ma da laye awon gbe se mo pe idojuko ti obi nri imo ya ati baba re yo gbogbo yin te n gbo lagelu 96.7 FM eleda yin ati ma se bo yin ori mi o mo nbo tori pe ndeyin o mo po mo na ni ndo ba ti mo o si se agbare gbando ba mo ah kilo wi

0: Hello.
1: God bless you.
0: God will bless
1: you.
0: Baba, Ebam Soromon, Boyin, Boyin, Boyin.
1: Our Muslim, only Alukawa, only in Wolone.
0: Eh? Number, don't you be one? Hello?
1: Hello, Adjusin.
0: Kabe, si baba mi.
1: E je ki fun ni Eric. Nuri tenso ni.
0: Number?
1: E yon, yabu wa. Kwa ba ne lu ni o man je, kwa ba bima. Kwa ni a te man je ni wa. Si awa ma yon de je, toko re va ku. Kine ma toma se le soma.
0: Emi o mo.
1: Nje to ba pade wuli le. Won le ni ologba we fufun 21.
0: Mm.
1: O je pomo to omo meta ni.
0: Mm.
1: Be na bi pe awe ti ogba. Nga tu bimo. Inu wuli le para so ku lo da we fufun 21. Lori awon mo.
0: On lo di lopo meta.
1: Ni di lopo meta.
0: Wole egbe ta de ko yen. Eje sare se eto ibi iseju marun kin to gbe
2: ori afelo
0: alejo wa wole fun iseju bi marun
2: ajesi ati leji ade o ma baji aye aye olopo oye
0: oni lodi jejo ta omo le kan wole
2: oye gbe ko se ni so mo ibi
0: mo ti ni omo bi mefa ti won gbe mi ti won sukun ile eko merin de ni
2: mo se owo re pelu itelo
0: ile eko kan be ko se gbo emi ori ogun ti primary school ri sugbon secondary school ni meta yoku primary school bosi ijoba bile ona ara secondary school wa bosi
2: akule yan
0: joba bile meji meji basi oluyole ikan ninu re o basi ido se bi ta ba tin do mi adio tan lo na ido gangan idonu sugbon ju gbogbo e lo gbogbo e gan o to 100,000 naira to gbe gbogbo awon mo yi meji ninu won obi won ti ku won ri mi bi angeli emi o si rira mi bi angeli emi ani abataka ira tupa melo lara mi mo pa sama kan ninu won lose to koja ri 1000 fun ṣugbọn eyin abi ama aye atabi ama orun e dakun e gba mi ewo awon ti mo san wo wa e ki won mo jabo fun yin o pe awon mete ta ni resort won da omo ti a gba form olopa fun police college won ti mu o gba mo ara ile ile ti won send the list abi abi kin gbe ngba ta won olopa send the list won lara cotton ara to wen ara ose ara gbogbo nkan won si list e lati 1 to 21 ati isoyun gan bayi to gbe kaka ki olohun yi ileri re pada eyan ni o paro ṣugbọn owo ti o ton 10000 ti n da wa laamu yi mo ti mo bi olohun gbe olohun oba mi se imo kaba mo bayi pe enikan enikan pe mi mo da lohun se nkan logun yi fi wa bayi eyin abi omo te mo pe le se gbe nija fun eni ti ko fe ko mo hun ku soju ona fun eko yi

0: Hello, Rafa Kekpemi. Adi Asun Kayode loruko mi ago meta leto I ma pari. Gbogbo ipede n ba ti gbada ago meji abo woli kan be ti won ni iseju bi melo kan. Woli eni ma gbe wole lasiko yi. E gbo mi dada. Wo idin be lowo e afun en tori enikan ni to ba se elomi o se sugbon olon le lu o lati ran awon omo I lowo omo meta erube mi na o egbon omo ti mo play first note eyen odun keji re o ti wo odun keta bayi je ssc lo wa won di promoter si jss studio odun keji ti pe ni da ko ile eko yen sugbon ile eko tin be leyin ba mi baba dedubu olosa mo lete ibe lo wa e ba debe e kan bere jsc ke wa le nbere anu anu lo ko re ran ba fa anu o lo bere re nbe anu wo anu olohun le fi yan le Anu ni e bere te ba debe. Eje iseto to ni ni papa tori asiko wa. Sugbon eje sare gba pe mo ni iseju meje bayi lati lu. Olodumare Olodumare adede aseda le lu o. Gba omo e na omo wo la mo ti o si ni gbeyin lojo ale. Alagere oju. School ti wole 90 days na ma lo ni term kan ni ma fun mo ni 1000 fun 90 days 90000 won nu adari won osu meta gba kan na ma nlo e mo ki Saturday ati Sunday mo ni vi ku ti 93-97 days sugbon gbogbo eyan olodun eyan eyan ti olodumare sege ola fun eyin ta le muna omo olomo nu to olodumare o da muna omo ti na dun ti o ba ti yeto si nti mo n ba lo yi laani iseju marun ti mo ni yi to ba ti dago meta abo ma gbe woli to ni ise kan lati ba wa so wole gba eni ka to pe mi be yin ma pe mi bayi to ba ti soro to yato to imi ni gbe o e je n gba pe yi enikan ba mi so hello
1: hello
0: presence sa baba e kan le o
1: e ku ajin oruko mi na rowo lo ise ka tala mi si lati
0: baba ki lo lanvel awon mo meta wa nle to bi won o de ni nkan kan
1: ni ti mo fẹ sọ
0: gbọ yin
1: ni pe mo ro gbogbo awọn oloselu Nigeria
0: oloselu egbe to won di sun bayi gan baba
1: eh
0: awọn oloselu di sun bayi
1: ah ele bi dosun awọn oni sun
0: eyin e soro
1: ara won ti o se aito won o se are wonu egbuku won won de ri
0: en kan se are copy re
1: ko je pe tori pe a ri enikan ninu awon family awon omo yi ti o dibo bo ba je pe awon omo yi bo ti e ti fun ibo di so won wola pe awon naa se weri ati pe enikan naa ran awon naa lowo ri ati pe gbogbo awon ti won teka gan iranlowo naa se fun awon naa won jo fun je mo gbo
0: re ipo tan de nkan se mo pa won le debe
1: sa
0: ipo tan de yen se won mo pa won le debe
1: ara dan so niye o ke won jo ka won na mo pe to ke ti gba ti e ma to de ori ale patan
0: eh
1: ni a to le so pa won mo da titi awon mo se gbogbo eh bo je je ma fe se iru awon mo na ti e ma ran won lowo e tin wo tin na ga fun po kan ori awon mo nla le gbe won dibe ọlọ́run lọ́wọ́.
0: Bàbá ṣe gbọ́ ti àánú yẹn tí mo play rí.
1: Ẹni.
0: Ọmọ tí mo play first of the ṣe gbọ́ rí.
1: Mo gbọ́.
0: Ó tún kù kan o jẹ́ pé àwọn ọmọ bíi méjì sí mẹ́ta làárọ̀ lọ́wọ́.

abi Ọlọ́run ran yin si won e fe jise fun won e ba mi so lori WhatsApp number mi dada tabi lori WhatsApp number mi na ni o pay number mi adari wo oni 08 0 34 8 6 7 5 7 1 omo merin ni won o 08 0 3 4 8 6 7 5 7 1 ba ti ba mi so lori WhatsApp number mi ma fun yin ni reply loju ese ju gbogbo e lo en ta firan ni o fi jise eru iran eru kan ki pere lo ba ajeji kan o si ni pere lo nile omi ti ba n be lara eko teko ni si ori WhatsApp ne di ba mi so e je n gba pe ipe n wole po

0803 4867571. Number towo ikanni ti Lagelu 96.7 FM gangan egbo bayi. Ayedobi. Etimo number te fi npe

0: WhatsApp number 3 minutes. Hello.
1: Hello, sir.
0: Yes, sir.
1: Caro.
0: Caro. Baba mi gbo yin dada o.
1: Last week ni mo se n gbo program yi mo tun gbo ra le yi mo de pe no office bi ko so mi gbo dada so mo fe mo di ke office ni wa le yo ju si yi.
0: Ma juwe bi to office mi wa.
1: Alright.
0: Ma gbo bayi ma juwe. Ise. Ba ni un kun te re fira won ma lai ni ilowo
2: ayedobiri
0: e loro fe ati pe mi sori number ti mi 08034867571.

iti n be lowo re ta fun ya fun tori awon kan ni mo gbagbo pe ileri olorun yo se kaka ki olorun yi ileri re pada eyan ni o parun ma won ta ti ko pe won o je yan laye dandan ni won o je yan awon mo ta ti ko pe won o pase lorilede dandan ni won o di apase lorilede ṣugbọn asiko ati igba ati ọjọ ti won o pase lawa awon de ko lo ni ndajọ kigida kawa jise ti olorun ba mi to ba ran wa

0: Olorun oba mi ibare o kan biesi Olodumare.
1: Teye mi na de kojo e bora tin gbe nu mi.
0: Oba denda seda.
1: Teun o si ma biye mi o so ni ki ka.
0: 0912307865.
1: E ma uba agola.
0: Again wo boya ma gba pe lati le.
1: Ba o mi gbe ki.
0: Sugbon awon nkan ta ti gbe yewo lori eto ipo o. Eyin ni ka yoju si mi l'office mi ni oni oni abola.
1: Ese o mi gbe.
0: Ojo Tuesday gangan ni mo wa l'office.
1: Bela. Idamu aye mi.
0: Ati so lori oko orun Ogun Oru ibalopo oju orun jankari wo. Alakala ati bebe lo.
1: Ore ye ya o.
0: Omo nfe wo omo njale. Omo muti omo nseyo.
1: Ore ye ye o.
0: Omo se nkan ti odunmo ya ati baba re ninu.
1: Ore ye ye o.
0: Ati soro opolopo lori re to po.
1: Ya o. Asu oni ki ya ma wo mo le mi tesi yo ni se ba ho ni ya o la.
0: Ati soro lori oko orun aya orun. Ibalopo oju orun gbogbo e lati gbe yewo. Adi soro leri warapa adi soro leri Ogun Oru. Sugbon iseju kan woli tori pe yin ra asiko ni baba kini nkan ta fi soro ajija fun toni.

0: kan pe e lo lo bayi e se bayi igbianju ni o a pe logun
1: loruko oluwa ogun ni bori wa
0: ase o
1: ah e je nfun wa ni se yi
0: oya
1: ki o kere gan o kere gan ta ba ri eni keni to je pe o saba mo ngbagbe nkan
0: eh
1: to je pe tan ba ti so nisin yo ti gbagbe ko to lo seju meta yo yo ti gbagbe o wa kere gbogbo wa la mo ewe kan ti won pe ni etipon ola
0: ewe etipon ola
1: o ma nri bi
0: ba ba mo ka bere lowo ya lagbo
1: te ba nkan to to ba on even tabi ewe ti won pe ni rinrin iyen nbe ni gbogbo ese gan na
0: ka se rinrin na ni nje etipon ola
1: ikan ninu mejeji ni
0: be n ba fi mejeji papo nko
1: ise kan na ni o se
0: ewe etipon ola ati tabi ewe rinrin
1: ewe rinrin rinrin yen lo dun ri tori iyen ma nbe lese gan na le wa
0: oya bo lati wa lo
1: e lo mu mejeji te ba ti mu is it an pe elerin dodo kan se mo le dako e
0: so so e be yin ra time to ma
1: won elerin dodo yen ni coke
0: coke
1: ma wa lo fi gbo etipon ola yen ma lo fi gbo ma ro si bi kan to ba je pe omo kekere ni saba mo ngbagbe nkan kan ma fun ni kini glass cup kekere
0: oba ebi won ma rebo ni lo kan ma mu gan lojojumo ti e ma
1: ran ke se pe mo le mu lojojumo sugbon to ba je pe omo kekere ni glass cup kekere yen mo ra fi bu fun laaro to ba ton dale won tu bu fun tori lale yen la mo pe yo sun opolo re o ti yo ti pamda si aye re
0: alẹ lo gbọdọ lu
1: atalẹ alẹ aro so to ye pe agbalagba ni lo fe ma lo tin gbagbe nkan aro ni ko ma lo aro ni ko ma lo e nkan ti ko
0: se wa ni sun
1: se to ba ti lo e se dada se bi yo lo bi se ah yo si asun
0: baba se be n bo njo mejo na
1: lagbara lo
0: we yun la fi ma kokko bere
1: lagbara lo we n to
0: da se o amọ lori o se
1: ire o
0: se amọ lori amọ lori aba ti fi kan le e je se bayi baba wo le ti ba wa soro mo nbo nbo
2: o te si lowo ago dile se ka wole o ago alejo se ka mo boya
0: e won mo mura ti mo

ti bo gbe lo yin te ni number te fe pe mi si eh be e ba fe pe ya osun number te le pe ya osun na sin an a ya osun e fi number won ta mo ki se be o number te le pe won si egbon number ya osun gangan re awon won o de gbe egbon bayi ife jenike eye yen ti wa sori eto iri ti won fi soro pe gbogbo kan ayewo ati iwadi la se enyo number ti won re e je nfa won number yi ta kin to ma lo enyo yo sun re number won ni 0 5 7 3 2 8 3 7 9 ju gbogbo e lo ewo je ki mo dagbere ti mo lo bayi ire atayo la fi pade ju bo ba nlo to ba nbo on gbogbo ta ba se ja dupe lowo ri wa lodumare lo mo ta je laye o si ni adada to ni wa o ni malaika to mo ta di o gbe ti o ba ru yin lo ojo tuesday di mo mu al office mi leyin police station boluwaji ebere office kayode adeosun nbe ile jaga ti nbe leyin office boluwaji gangan police station nbe ibe office kayode adeosun wa eyo be ba ti debe e bere mi nibe to ba ru yin loju number te pe mi sire oni 0804 8675 71 number mi egbo lekan ti eyo number mi gangan no 0804 8675 71 0804 8675 71 dolapo la mojo ro fun satawa e oloye gbengan lai wola uyato lolo eto ago meni koja seju megwa la pade la ro yi great osobu mo wo ma ba yan ja olohun ba mi lo ni de ire atayo la fi pade awon omo mi nbe nbi akin omo woli nbe nbi atomo kasma e je so po dapo ire o

0: mo fi fẹ ayin oluwa oba ti o se wa ni eni akolebu ijija lo to ji aye ogbe wa lo ji o fi wa sugbon a danu eh ota o ri di abajo wa se ko wa tu ope o tope o o dejo a fe ki hallelujah meje si eni to ni gbogbo agbara baba jo ja jo hallelujah si pa to buri pa emi nu awon wuli hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

sare ka ese bibeli ni aro yi ma si fe ka tete wonu adua wa itori wi pe mo fe ka gba awon adua yi mo si fe ko kari laaro egbo ese bibeli ti oluwa fun mi we joanu ori kefa ese kokandilogun john 6 verse 19 egbo n to so nigbati won wa oko to bi iwon frolugi me dogbon tabi ogbon won ri jesu nrin lori oku o si sumo oko eru si ba won egbo laaro yi awon me yi jesu oni won ni won ri jesu to rin lori oku jaja mo pe ki se igba koko ti jesu ma rin lori oku niyan jesu ti rin lori oku lai moye igba ti awon me yin re ri niyan amoye igba ti won ma sun ti jesu o lo si o lo rin lori oku amoye igba ti o lo sori oke amoye igba ti o lo sinu agbeju kilo de ti jesu fi rin lori oku nitori gbogbo awon agbara to le dide lati da ise jesu duo ni jesu se rin lori oku se ranti lana ti mo so fun yin pe agbara to fe leju inu oku ni won gbe beni awon agbara to le na nbe loju ofurufu beni agbara to le gan nbe ninu oku e wa gbo mi laaro bi won ti ri jesu ni peteru pariwo to ni oluwa mi so fun mi pe ki n wa emi na fe rin lori omi jesu ni kilode o le rin lori omi mekwa dayano sobalia kilode to le rin lori omi ko senti o le rin in fact ni aye ta wa yi awon omokunrin meji kan akosile wa pe won rin lori omi won pe won ni nomentai ni oruko won won wa lati ile alawo fufu won ko iwe kan ti won pe ni gentle breeze of Jesus Christ beni awon mokunrin won lo se iwasu ni ilu ti won pe ni Indonesia bi won si ti fe koja e wo bi won wa ri pe awon koja ibi kan to da bi ogbun ogbun ni bibe ti won fe koja sugbon nitori pe won duro di awon eru won ati awon nkan kan ki won to de bi ogbun yi karu won to de be ojo ti ro ogbun yi si ti kun o kun gan ni o awon ara ilu ni won wa so fun won pe won o gbodo gba ibe tori pe omi na ma mu won tan won si ni pe won je ka won gbiyanju so nigba ti won fe gun omi na won koja ni ori omi na mu won de orokun won si koja nigba ti omi ma gbe nigba ti won pari ise won ti won fe pada koja e wo bi ari wi pe ogbun yi o ga ju iwon bata mesan lo e wo bi nigba ti won ma koja nbe won koja ninu ogbun yi ori won o si loke won wa n wo pe bo la won ti koja nigba ti omi wa nu e agbara ti nbe ninu jesu niyen on lo fa ti jesu so pe ise ti mo se yi e le se ju be lo awon okunrin ti mo so yi na won so omi doti wine o nbe ninu iwe won ti mo so yi be ni nomentai won so omi doti wine ni ilu ti won lo bi won ti debe won ni aje ara oluwa ni ola o e wa wine ile eyin ara ilu yi won ti so pe ah ni wine nbi won ni o da e pon mi nle ke da sobu a n lo si odikeje a lo waasu be ba de baba ti pada de ba ti lo niyan omi lasan la lo be igba ti won ma de lojo keji won ni omi na ti dabi grape kikan ferment grape e wo bi omi lasan ni won si gbe be so ko si ti jesu o le se be ni ise agbara
ti Jesu a ma se niyan a gbo ninu iwe itan na pe laye apostle babalola won fe jeun lori oke ni ojo kan awon ati awon baba abiye ati awon toku awon meta ni won daruko won fe jeun won si ti gbagbe isana sinu ilu nibi ti won ti nbo nigba na ti won ba fe lori oke ilu to ba sumo ibi ti igbo yen wa ni won keru won si won ti gbagbe isana sibe bo si ti nsoro won ni bo lati wa jeun bayi bo lati break won ni baba lola ni eje ta ma soro lo nigba ta ba fi setan en to ran wa yo pese jije won ti gbe omi si ori igi ti won fe sana si kan to mo pe awon ori sana so igba ti won ni eje ma soro lo won ti moju ku nbe igba ti won fi soro ti won fi ye igi wo igi ojo na sugbon mi bere si so gudugudu

0: prayer group lori WhatsApp yi ma sare kiri mo ju yara e office e tabi lenu ise re o wa ti ma gbadun pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon te ba fe darapo mo wa e send message sori WhatsApp number yi 09025202724 wa se alaba pe ba se gbadun ati testimony sin tele loruko Jesu
1: lati oni ni ma ti ma pariwo ti Oluwa ran mi fun didi ose meje Thursday meje Friday meje ati Sunday meje e kiesi eyin omo Olorun ti e gbo mi kakiri agbalaye Oluwa ran mi ni ire ajo to kun fun agbara ibere laisi down question without answer Oluwa ni fun didi Sunday meje Friday meje ati Thursday meje ni fi kin fi ko awon eniyan Olorun jo pelu adiwa to ko fun agbara bi aye eyan ba ti bo si ipele ti a beere sugbon ta ri eni ti o da wa lo iyen tumo si pe a nilo Olorun yen nigba ti aye eyan ba ti ko fun ibeere eyan gan fun rare bi rare leere aye gan fun rare bi eniyan leere awon eniyan bi aye eniyan leere sugbon ko si idahun fun e kiyesi sa lati o labere ma mo tu ma mo so awon kankan nipa irin ajo agbara yi sugbon ni Thursday ojo akoko ninu osu kewa ni yo bere ni ilu Ibadan niyan to ba di Friday ojo keji ninu osu kewa yo bere ni ilu Abeokuta esa ba ti mo ba lo niyan gbogbo Sunday isin wa ni ilu Abeokuta ati ni Ibadan ba ti mo se niyan gbogbo Thursday ni ilu Ibadan le ma ni ori ofe lati ba mi pade ifa je kuku so fun o pe Thursday akoko niyan esa ti mo ma ni ori ofe lati se pelu won ni ilu Ibadan esa o ma ku fun agbara ma so fun o pe Oluwa ran mi bo pelu owa agbara to le ni jo Sunday ni ose yi ti n ba ti de ilu Ibadan ninu service won ni ma ti ma so pe Thursday yi ni e ma ni ori ofe lati le ri owo agbara ni ona to yato ninu ti Oluwa ran mi so gbogbo en te ba ni ori ofe eyin na e darapo ke wo agbara Olorun ninu ipe yi Thursday meje Friday meje ati Sunday meje mama so si waju si sugbon ni aro igbugbo eyin te gbo mi o ti darapo ninu ipade ta ma se lori WhatsApp group number ti mo fe file yi o ni ko mu ki iwo na fi darapo pe e add mi sinu group jajo mo gbadua ko wa wo o ti adani waye le se 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless you.
2: Ladilu FM 96.7.

0: ma se ise ruwo na ni ke ma se mo ni sori ti seyin be ti segbe kan mo sa njo mu njo mo re ni mo se gbogbo nya mo mi o da bi pe rowo ke o te je mi lo so mo ni olohun lo ma san idi ope mi ni mo dupe lowo re
1: e ka lo se wo mi san ma san
2: ma fi owo gba bi tondo e ma fi owo gba bi tondo e bayi a ma po oruko jesu ni e meta emi mi mo lekan e je jesu lekan ha ni olorun ata mata se wo mi san ma san pa mi la ma la Mari bo to ba ti ni gbagbo loruko Jesu o ya gbe iwo so bai to sra a se ti nbe Jesu Oluwa
3: ah you want gana le ri kan bai o mo fe gbe ri ti e bai mo fe gbe ri ti e bai amo ki to ma fun eni number to fi ma so eri eni yo gbogbo eniyan oni majamu so pe o fe silekun aya luore fun awon eniyan meje kan le ni ayalu ore ti won ba pade ri ni ayalu ore ti o sele ri ni ayalu iyalu to gboja oye eniyan omura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori at awon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore erubo ranse leni o iwe jo anu ore karun oni wa jangeli badigba siromi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to wu ko ma je yode kuro nbe oni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore erubo ranse oluwa ni o fe se ka ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fe nu royin fe kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ba rubo leni sugba awon meje akoko yen ma de mu kan ti duro lori oro won o ma God egbo ileko re shiro in the name of Jesus ogbe eyan o ti fi ore majemu edidi re lanse gbo o le se laaro yi o fe sada mewa o fe san re re oh my God o de fe se je egbo ati awon to luwa ni to ba le lo 8800 bi edidi fo gbogbo awon won yi laaro yi ojo pe egbo eyan meji akoko yen je fun eni aka number ka wo eni meji akoko na aka number to fi ore rubo re si atore didi ati majemu yen to fe fi sile kon sile UBA UBA ni o oya 10 2 4 24 77 5 0 50 80 UBA UBA Bole kan si 10 2 4 24 77 5 0 50 80 Christ atile ya ta mata se lo ma ba pade be o ni ye awon to gbagbo lati agbara fun lati je omo lorun atun to boruko bi ni egbo wo bi to ba gbagbo o ri ogo olorun bi je se iso ninu we joanu ori okekela ni e egbo o ni ti re ba gba olorun gbo a fi di re mule ni amọ to ba da wori re gbo wa de sere e wa wo yoruba gan so pe mo sore ko gbe bi olowo kan ikan ninu ni eyin meje akoko yen eyin lo fi mo pe olorun nikan lalagbara ati pe leyin olorun olorun nikan lokun mo so bi woli ni kia yanu ko de ni eyan meje akoko yen ati gbogbo en to ma fi so re rubo leni mo ni le ko le ame gbogbo en to ma san ma de mu to ma san re je to ba so re ma je mo soso ati edidi re yen iyanu ma de leni in the name of Jesus.
4: Amen.
3: Go account number now. Let us see UBA 10 2 4 24 77 5 0 50 80 Oruko to mari nibe Christ atilele atamata se 10 2 4
4: 24
3: 77
4: 77
3: 50 80
4: Akan number na niye. Bo se nda si ba ona si ko. Ogun re se. O ro na.
1: Bo ti ni yawo na ma ni eri o. Adu awa de ma gba. Iyanu de ma sele. Akan number je npe fun dada. Se ri gugu awon to ba gbe Olorun gbo, to ba gbe Olorun gbo. Wa de ri ogun Olorun.
5: Be
1: ni mo so fun. Ikiko kan gbagbo tokan tokan. Tori bi eniyan ba gbagbo po te, bo ba te gbagbo gan. Ese tun ni.
5: Ese
1: ni o. So ba gbo mi sa. Melo melo ni oro re. Olu to ba gbe. Olu ma ta. Won na fe gbe ni. Inu igbagbo, inu ireti, inu ifokansi. Wa le ri.
5: Amen.
1: Tolu wa so fun. O ko je eyan meji ba. Tolu wa ni gbogbo eniyan.
5: Gbogbo eniyan.
1: Patapata.
5: Patapata.
1: Loni.
5: O
1: gbodo rubo.
5: O gbodo rubo.
1: Be ni. Wa ruti e wa ruta won.
5: O gbodo rubo.
1: Be ni sa. Olu Olorun fi fe ka wo iji. Bo se mo ngbo nisinsin.
5: Kabiyesi.
1: O fe fi ka won iji kan. Iji gbese, iji agbana, iji esan, iji asete, iji dawo. O fe fi ka ko. Won wa fe fi lana ori.
5: Kabiyesi.
1: Je nfa la kan number ele kan si. O ga gbo bayi. UBA ni o.
5: UBA.
1: 10 2 4 24 77 50 80 Bola kan so UBA.
5: UBA. 10 2 4 24 77 50 80
1: Oruko to ba ni be Christ ati leya tamata si. Bo se nse iwo na lo ni eri.
5: Ah,
1: ayin te ba tete se gan. Bi eyan mewa koko to ba se si meje akoko to ba se. To ba pe mi ma so tele si aye. Eyan meje akoko ni o to ba ti se. Ma fe ni number to ma pe si bayin. Amo number mo fe ko fi so eri e. To Oluwa so npe bi mo se n gbadura
5: yi.
1: Awon kan ti ni eri. So jo bo ba le so eri e yokan ko mo ko wa ni opo opo eri. Bo adabi to ba so eri nikan loku. Bo am to ba de so yokan o le ma ri mi mo. Bi Olorun se ma nse ni. Me gba gbo eleyi ki to ma lo anfani ki lo je fe eyan. Ku jere aye. Ko so emi nu asan lo ya asan laye imule mo fo ni ah mu nkan kan waye ah ni mu nkan kan lo
5: sugbon
1: le to se pataki ju o ni ki okan re okan mi ko ri igbala
5: tori
1: wi pe o gbogbo ta ba se laala ile aye asan ni ba jesu lo luwa to lugba leni ka koruko e sinu ye ni pe ku loruko jesu o ni so jobo olorun in the name of jesus wa gbe leye kin to ma lo gbogbo eniyan patapata ibi ti a ma wa laaro yi
5: yes sir
1: oh tiri bus stop
5: ni
1: ni is glory all about ile meji si Maki filling station
5: iyen
1: ni sogo ota oko to ba ti gbe lati yana paja oko to ba n lo si ifo ni ko te wo o kan ni ko je ni tiri bus stop a ti koja bridge yen o ko to je wo owo to e wa is glory all wa ti asambo da tamata sin be ha ororo yen loni oru akanse to lagba
5: je
1: ni baba mo ma ta le loni ma jo ko die lowo
5: pe
1: awon eyan to ba mi se leni won le ri mo e wa gbo sa awon 20 akoko yin awon na ma ri oro ofe ni ma fun 20 awon to ku ma ra ti won e wa gbo eleyi sa to se pataki
5: ni
1: mo ope yen ope de ope de ogun yen ni ma fun iji ki ja ko lo je ri ope iwo ni iji e gbodo da wo de in the name of Jesus so mi o ma ji to le ma je lo fi sokan
5: ope
1: ti de si ni wa gbo eleyi abela yen ma ko wa babe
5: be
1: ni oru atamata si ma ko na wa be lo ni se be temi o dodo ko leri
5: oruko
1: jesu abani eri
5: amen
1: yen fun eni number to wa fi pe o na ni whatsapp number mi to fi ma so eri re o de le lo follow page mi o ajilore
5: atamata si prayer life
1: lori
5: tiktok
1: lori facebook lori instagram lori youtube lori gbogbo e ajilore
5: atamata si prayer life
1: o ya gba number na ba ah yen meje akoko to ba so re to joju yen o ya ko pe ki te so aso tele ni si aye ka to ma bo ni tiritiri pastor ni alishiba eni sangota laro e mo so fin pe abekuta ni tola o ni lishabio o wa legbele ja yesu la number na 070 0703 35 2 3 23 14 17 ogba yo ni jawo
5: abo
1: lowo eniyan
5: ka
1: pa de ni sango ta laro to te ma bo ni tiritiri bus stop ni ona to lo si ifo ni bi egbe le ku matrix yen ni alishiba ni is glory all atamata si abo lowo ogun jesu loluwa
6: mateo o se bebe olorun atamata si o alagbara
7: ya gelu efe jagaba gogo retio

Ekaro, asiko ojumo ni akojopo royin ti agbaye lende si ti gbo yin lati ikonite lagelu 96.7 oke to gaju amukilo martini salao lo ni royin sugbo saju egba okoko ile itunbe ninu iroyin

iyan o le raye lodo mi iyan o le raye inu aye mi iwo iyan o le raye laye omo mi iwo iyan o le raye laye aye mi lose yi iyan pada leyin mi iwo iyan file mi sile iwo iyan fomo mi sile iwo iyan fi aye mi sile latoni lo aye mi gba iyanu latoni lo aye mi gba iran lowo latoni lo aye mi gba ogo tutu ta lo sabe nbe yen o ya iyan ko ne mu o loruko jesu iyan ko ne mu o iji to nja lowo ta pe ni iyan nipa ti e o ya opin de baba yi mo ni opin de baba yi mo ni opin de baba yi ti o ba so nje Matthew obirin ko fe iyan Matthew ti o ba so nje Matthew obirin yo do nje ti o to Matthew Adamu ati Eva o pe lojo yen ki Adamu ko to wa onje fun Eva Eva dide o lo gbo nje lowo tani lowo satani but that satani wi be oko ri o fo lonje wa gbeso to ba dele foko e na je foko e na je foko e na je se to ba ti je to ba yo si o lo gba lowo Esu Matthew

Igan yo ne wole to e. Matthew, one ni Davidi, olopa uraya. Iro ni o, Davidi oba ko fowo kan uraya. Iyan lopa uraya. Matthew, iyawo uraya, o nwe nita, ko ni jacuzzi, ko ni toilet, ko ni bedroom. Ita gbangba arewa obirin to pon to ma lolo ibe lo tin we Matthew ko so obirin kan laye ti o fine to ba borale kabiyesi won gori le ni ri kini o to pon ropoto ni ani ah eleyi o le lo nbo lo ti wa se ti yawo owuraya to ba nwe ninu jacuzzi ninu yara se kabiyesi ori iyan lo pa owuraya enikan sami iyan o ni wole to e o sami iyan o ni wole to e iyan o ni wole to e iyan o ni wole to e iyan o ni wole to e Matthew

eyan ba meniyan so orun ati landlord re ti lati jonrerin Matthew landlord re o feran re ira lo pa eyan o mu oni iwo ma sanwo je ko su opari osu kini o ma manage osu keji won a bi o Matthew iwo ati landlord e bi ota Matthew won jana ile re mo gbe ile kan to ba ti ku osu kan ko wo yo expire won ti koko jana re to ba ti pe osu kan to ti sanwo re owo re si ko su kan Matthew won ja omi re o ma lo pe daddy mi ro mi o ma go owo re ti expire emi ati ojo sadehun omi pe mo ma lo mi ofe e sa o si ko su kan o lo e gbogbo eri ta jo mi o ti expire o ti kini pe Matthew lojo kan mo lo ra igbe ni re yi kolo bo kolo mo wa yo iyawo mi wa ko kara won igbe emi wa je igbe mo ko ikara mu le owo osu ti fe pari ni landlord so pe ak bo ni se wa loja duru mi so gbagbe owo re Matthew mo ni landlord osu e pari owo mi si wa nle o ni mo ni omo gbagbe mi ma fi je gbe o Matthew iyan ba ti meniyan o do ta landlord eni kan sami iyan o ni wole to e Matthew aro ima ni wakati awon ko olodumare soldier of Christ lori oke no mo wo gbogbo awon ti a fe ri woli e ma bo bayi laaro yi emi e ku o lori oke laaro Monday ori oke no mo wo ni mo takusi iwo na ma bo awe 150 days o n lo lowo e o ese le ni

mo gbadua aye re gba yanu alaye re gba yanu aye re gba yanu aye re gba yanu mo sure fun olodun o ona nla fun o mo o ne da odun be lo ma ri o ti se be gbogbo eyin branches wa everywhere e ja jo pade lori oke no mo wo o e jo gbogbo eyin te ni akobi lowo e mu akobi yin photo re ati photo second boy yin e mu won lowo ni ori oke no mo wo te ba de be emi ma fun yin nkan kankan ti e nlo pẹlu awon adua ti en gba ke so kokun ororo ni ma fun gbogbo eyan pata loruko Jesu aye ri ori yanu be lo ma ri iyan oni mo o se dele o ijobo oru emi ati e oni padanu to ba sabi a oni padanu ile ologo a o jo debe be lo ma ri program ta ma nse ni aro Thursday ni challenge every Thursday ti Thursday leyi o ma lagbara ororo ti mo gbebo lati Jerusalem won ni ke da si lowo aso woli ti mo wo lo ti Jerusalem o na mo wo lo o na mo wo ana ti ti bosare oluwa ni ke gbogbo eyan wo ni kokan lojo Thursday yi eyan sele lagbara Olorun o de ta mi loju pe ina portion lara ina anu ni o ina agbara ina iserere be lo ma ri Jesu oluwa wa.

Oya kama kira wa kudada wo igbo gbo bi te tin lanfani lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke ile vola velele ni le ibadan oya je kama letu iroyin ere daraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pele oyo ati ni ese kukuni a dupe fọlọrun oba anu o ele itoso alo loyu ati alaafia lana a de ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira bakana leni

0: ti o si o kada lo gbe ni oko reda oko ke bi ra koro ose meta sisin sosu kan ni o fun mi oko to jire lori ndi mi ti mo wa kaakiri bi ti bo emi ati di luxury to obo ti agree price mo si ti gboko mi le fun mo wo ba nta oko to jire ni fi gbe pelu owo ti fi kun awon oko po nu ogba won lo to o sugbo wo mi o ka ama wo to lo fe roko tutu yi odo di luxury to obo ni o ja ti lo ra o ko siru oko te wa de be te ni ri di luxury to obo e di luxury to obo ni awon won to ni si ni se oko ni be ba se fe si koda ti won ba ni nte fe le won ba yin order la to kun ti o si ni pe bo si je Nigerian use kake awon ba yin get e aye po repete ati koko si pelu to abo to fokan bale Nigerian use le yin fe ta ni abi to kun bo e ma gbe bo ni di luxury to won ba yin ta gbogbo eyin ile ise nla ile ise kekeke ile iwe ati ile ijosin di luxury to obo ti se ta ati ba yin se pre order lodo won ni rufi oko te ba fe lato ki okun ani o lo ba won ni di luxury to obo loluyole behind a small 7 up road ni kete ta ba koja mobi junction loluyole 08169828487 di luxury to ho gbogbo to ni se pelu oko irorun ni
1: your Nescafe is not just a drink it's your

0: FM.
1: E kaabo pada latoju oja. Ikani ti lagelu re, lagelu 96.7 FM oke gajo gele valavelele ni labada. Oya je kan mo le toro yin re daraya. Eleyi to dun ti gbogbo nkan se. Baba igbo won se ndarapo mo wa. Elewo wa 1100 ni bigi bigi kaakiri agba nla aye lo kan ni bani dore. Facebook ti kan ni lagelu 96.7 FM. Lori jagamo fan family a wa nbe. Lori TikTok at top striker 100 at top striker 100 e follow e like e bariba ija to waye lana glorious sport promotion los agbateru re awon ija lolokan ojo kan lo waye o si du gbegbe kesi gbo awon eyan to wa nbe na ni won enjoy wo won torodun se ri ti emi ati Mr. Sport yen su gagidi lana ṣugbọn inu nbi mi inu nbi ohun na ibinu ti won ri ni oju awa mejeji o ti poju bo se ye lo be kedere ese pe won fe ka ja ija yi lajadiju ṣugbọn ibinu ta awa mejeji gbe wole ti poju ibinu yi poju oju Mr. Sport o nbuna yeri yeri yeri yeri yani ha kilo de oni training to hun se lofa o ehun o si a le se training lasan laire eyan lu ta wa lo lu bayi oni top striker ni emi na re iman to gbe mi wo abi bi elegun sepana kini ohun gun mi ni mo nru gale gale gale gale oni kilo de kilo le to be mo ni a beyin le ni a wa ja o ti gbianju mo ti gbarade lai ni re eyan lu nbi won lu awon organizer ni eni a ko le to ba ohun won wa wo pe ibinu awa mejeji ti po ju ba ni ki won sun ija idi ojo mi ojo re ka ma fi ibinu yen ka ma fi wo mo ra wa lowo lede kukuru e foju sona e ku oju lona won ti tun ija yen ko ojo ti oba bo si a ma je ke mo ko je bo se lo won oje o ibinu o si mo po lowo won o lese nle o ti e fe ma lu awon organizer lana ni an pe mi ga e ko le to yen ju gbogbo e lo won ti ba Mr. Sport fi iya re pamọ si ojo mi na wi be mo ni a e da ko si wa ibi to sa pari si lana no ṣugbọn dun gan gbangban kesi o ya gbagbagba lati be yin as you dey go the ribbon ribbon day gbogbo osale osi to fi de bomb photo wonu agbole long hey ojo sunday ti nbo yi mo ni ojo 27 ninu osu ta wa yi gangan September 27th isale osi ribbon isale osi ribbon community development association ojo won ti won ma nse lodo odun day to day won 2026 ojo sunday ti nbo yi ni o e bariba e mo pa won ni oba olubada to wa nbe lowo lowo is imperial majesty oba abdul rashid akamu adewolu omo ladoja arusa won niyan o baba o tun pe odun ken gbogbo re won fe se papo bayi o pe baba gba ade o ti padun ken bayi awon ribbon won se gbogbo re papo awon eyan janke janke ni nbo nbe o ero po repete melo la fe kanu eyin adipele gbo mi dada atura baka gbogbo manchester awon original nu authentic ribbon all of our girl lojo yen ni junction bomb photo e wo as usual yo tun pinmirin o alaji dr rashid ayinde fuji merege ogu agbaye baba kanlu si ala o beke na aji taye akede adebisi taye currency alaye baba honorable baba lawyer agan ma wa nbe authentic e bariba beke na alaji fataya disafa cause gbogbo won ojo wa nbe bo se je niyan atura baka gbogbo manchester onilu vacos na wa nbe ayalanu oni wahala okay awon esi eh awon esi eh awon esi bi gagbaga latopin ose e le lo e ma sa lo o ma sa lo o barista adesina olaniyan e le lo o ochezi awon ti godas na duokori e le sa lo o ori adeyemi omo oba ika olote buruku awon si bi gbagbaga lolokojo kan nile okere bo ni nkan se lo lopin ose wile
0: idije friendly gan ele ti wa ele
1: kan se on olovaga
0: AS Monaco fi aja o sile sami meji se kan ni Olympic Lyon awon fi aja run sami merin sodo ni oze fi aja Brest meji se kan ni OGC Nice awon fi aja Lille meji se kan ni bakan iko Paris Saint Germain yen PSG won fi aja Olympic Marseille mole ami meji se kan ni nkan se joni
1: all right pa
2: ekojuma tokun
1: akojuma o
2: ni ije german brothers league ile to lanfan lati wa ilana ba le wa kuzi fi aja rb leipzig meji sodo ni shapo for at eversberg amayo dodo ni pada bon fi aja ofam amayo meta se kon shaju lojo jimo ojo friday bayern munich payan len meje sodo lo fi pa union berlin le
1: binu
2: ni ije italian serie ile to lanfan lati wa ilana fiorentina on ati napoli amayo kokon ni frozino fi aja komo to binu meji sodo ni Pama o fi aje Genoa meji seyo kon ni Juventus pa Atalanta le meji sodo ni AC Milan pa Lecce meta sodo ni Shaju lojo aba meta Saturday Roma wo mo Inter Milan lowo meji meji ni bo se je ni
1: All right ayala na wa nbi
3: akudede wo ya tokun
1: aku ojumo
3: ifi gbagbaga to lanfani ati waye lori lede Spain lana yen La Liga Getafe o get e lana ami akon dodo sodo lo fi na Malaga ami ayo meji seyo kon Atletico Madrid lo fi na Real Madrid ami ayo kokan lo waye laarin Deportivo La Corona won ati Real Betis ami ayo meta seyo kon oni Filari lo fi na Levante ami ayo meta si meji ni Real Sociedad lo fi na Valencia ma wale saju lojo Saturday ami ayo meta si eyo kan oni Barcelona lo fi na Sevilla mo le bi nkan se lanfani ati je ni
1: All right. Bo se lanfani ati je ni yen. Ju gbogbo e lo. Eh, nile gesi kini nto sele nbe bayi.
4: Akojumo atokun.
1: Akojumo o.
4: Idije English Premier League bo se lanfani ati waye lopin ose ta lo teyin.
1: Okay.
4: Saju lojo Friday. Iko ebi awon lo Brentford ti fi je se weekend. Ami ayo meta so do ni. Lojo Saturday Costa Villa fi aje Tottenham so meta si meji ni. Bakan na lojo Saturday Everton won fi aje Twitter mai kon do sodo. Iko Newcastle United o fi aje Hull City. Amai meji se kon Nottingham Forest ori e lowo Coventry mai kon do sodo. Bakan na ko ibi agolu Brighton won Bright iko Arsenal mai meta sodo ni. Lana iko Bournemouth ori e lowo Liverpool mai kon do sodo. Iko Leeds United won fi awon Crystal Palace sodo do ni. Iko Manchester City pada fi aje Sunderland marun si meta ni. Iko Fulham Olorun yo man you. Ami ayo kan kan na gba. Iko igba olu fun wa.
1: Wahala.
4: E ma pe meta met

0: won fe fi mayu se sin
1: ami lo wa rin
0: nigba ti mo si iwe mimo
1: kilo wi ilu London si kan ni ogun ose ta lo dai
2: ti e se die
0: gbogbo won si je iya tabi ki won ta omi
2: laje be olori en ti oji ya to mi
0: Brentford ati ko Leighton Orient ni League 1 nikan awon jeje nikan lo jawe olubori
1: ninu nilu London
0: won si wi pe e je ka gba ijo je kan mo lo lati lo re se awe ati adura olojo meta
1: lori go meta ina po
0: be ni ti a pe ni wo ile London san
1: wo ile London san eh titi international break yo fi pada lo awe
0: ati adura
1: wo ile London san ni yo ma lo lowo bayi titi ti international break tori international break ti bere bayi
0: tori eh an baba wa ninu oluwa alaji pastor lawale amzat top striker awon na ma bole
1: ma fi fiketa na si aboru boyi na si
0: ben oluwo oluwo top striker awon na ma bole ni ori oke
1: ma so kale
0: be ni won ma bole ororo
1: ma so kale mo ma so kale
0: ti awon orun gbe fun baba wa lori oke
1: mo ma so kale
0: ke wa so fe ororo
1: ti di ose meta isin ma so kale
0: eyin na o bole
1: mo ma bole
0: eyin na o bole
1: mo ma bole bo se janu e ja loju oja were ka lo fa kade

0: pẹdu kini titi de ikejila to si se lalaye wi pe ati leyin ohun ko gboro dopin ki won mo tesi waju ni o lori ati leyin ti won se leyin na lo ki gbogbo awon ti won sese yan gege bi igbimo eleyi ti o mo ri si eto ipolongo ibo fun egbe oselu APC lodun 2027 eti eto edibo waye ti won si ti bere ise ti ise ti gbera so lati asiko yi lo ni Ibadan Southwest ninu egbe oselu APC bi pe aya ti bele o bi are bayi ni o o si tun be sise ise ti wa bere bayi fun yin lati se e ma boju weyin e ma wo pe bawo lo se je e ma gboro de ise ta gbele yin lowo na ni lati mo bi eto ipolongo ebo yo se lo ni melo melo ti oni si daru da po ti egbe oselu APC yo si ni aseyori ni Ibadan Southwest tori pe aseyori na ni awon bere fun lati owo awon igbimo ohun to si se koko ki won sise ohun doju ami ki egbe oselu APC ki won le yan yo lara awon eyan ti won tun lanfani lati wa nbe ohun na lati ri honorable Rafiu Folarin ti won je alamojuto fun eto ipolongo ebo iyan ni Ibadan Southwest ogbeni Samson Oladele won je igbakeji honorable Lekan Famurewa ton je akowe ati gbogbo awon eyan ti won je adari ninu egbe oselu APC ni Ibadan Southwest ti gbogbo won lanfani lati peju pese sibi ayayo nibeji e ti won lanfani ati se ohun sisi olu ile egbe oselu ohun ati ifilole awon igbimo ti o seto ipolongo ebo fun egbe oselu yi eleyi ti won so fun e pe ise ti bere isokan na ni o si mu ki ise ohun ko lo bo se ye ko lo o ki won mo si boju weyin bi ti wu ko mo ni bi ise ti won gbe fun won ki won ri daju pe aseyori eleyi ti won bere fun
1: egbe kan eyi ti o je ti awon alatileyin Jibril Dotun Sanusi ni ese kuku ta mo si grassroots members for Jibril Dotun Sanusi movement GMJDS ni ijoba ibile ila orun gusu ile Ibadan oni eni ti se alaga won oloye Ibagbe Ola Sulaiman ati gbogbo awon megbe ohun ni won mo ti ro gbogbo awon oloselu we seyin saaju ko to wa di pe honorable Remi Oseni bere si mo nawo awon nkan iranwo ti mu itura de ba awon eyan ohun latara ori ntami orun nromi eleyi ti ijoba olodun meje o le to waye ti han ti mu ba won seyin ninu atejade eleyi ti won fi lede oni ko na ni won tin kilo fun awon oloselu eleyi to je wi pe won o setan lati se iran lowo fun awon araalu to si je wi pe boya nigba ti han tun wa kefin re wi pe okan ojo kan awon eto ironi lagbara ati eyi ti mu ara deni to wa yami oni honorable Remi Oseni eni to je asoju sofin tin soju awon eyan kun ido ati Ibarapa nile asofin agba ile yi to tun wa je oludije eleyi ti o fe lo ri soju awon eyan ekun gusu oyo nile asofin apapo ni 2027 ni o to nse lowo lowo lasiko yi ti an si ri pe ise tin se yi ha o ni agbara o le se akoba fa won o iko yi wa ke si won wi pe iru awon eyan be ki won ya rora ta kete ki won mo si wa ona lati bu omi tutu si Remi Oseni lokan ninu okan ojo kan akitiyan tin se lati ma sise igbe lori soke fun okan ojo kan awon eyan to bi je pe igbe aye won yo tun bo be su esi o itin sise re eje omo ba lo eyan alai nikan se e mo fi ai nikan se yin di Remi Oseni lowo o iko yi labe idari alaga won o labe idari eni to je adari lapapo oloye onimero dotun sanusi ti se okan lomo odua to tun je gbonka olubadan ti ile ibadan oni won o tun sai kesi honorable remi oseni wi pe ko mo so afojusun enu ko si duo gbagbagba lori ise ti olodumare to ran ni o ko tesi waju lati ma se okan ojo kan akitiyan tin se ko mo gba ki enikeni ko fi oro oro ete abi oro ibaje ki won o fi ba awon ise rere re je abi ki won o fi si loju ku oni bi ise rere tin se fun awon araalu oni ko fi awon alatako le un ti won ba nwi ki won ma wi agun baje won olodo enu na ni odo won je won ma wi n to ba ti ba won lenu gege bi oro ti ko ohun to wa so ni itesiwaju oro won ni araalu won tin je anfani latara awon ere nje ijoba awa ara wa nipase okan ojo keto eleyi ti oseni tin se be lo si je wipe awon okan ojo kan akitiyan re ni ekun idibo tin soju lowo lowo bayi gbogbo araalu un ni ri kodo o tun se tayo awon ibi tin soju gan won ni se ti pinpin ero amunawa transformer o la awon eyan o pa awon ori ni abi ti na oju popo to je ti itansan orun solar street light abi awon oniruru ironi lagbara tin se fun awon ti o je onsowo ati opo to je aka imoye eleyi ti inti owo honorable remi oseni jade wa oloye sulaiman ati gbogbo awon omo egbe ti amo si jmjds yi oni won tun tesi waju lati se atenumo re wipe igbagbo to jinle nla won ni o ninu honorable remi oseni honorable yunus Aketunde, Senator Sarafadin Abiodun Ali ti won si fi be ti won wa ro gbogbo won wi pe nise ni ki won tesi waju lati ma ba ise rere eleyi ti won se to je pe n fi owo kan igbe aye awon eyan ni ayika ti gbogbo ibi ti won wa ni ti butoro ipinle Oyo o be lo ro awon oloselu wi pe ki won ori o pe won fi igbaye gbadun ati idagbasoke awon eyan ti nbe ni agbegbe won se akoko ninu gbogbo irin ajo won o
0: enikan to ma yanana lori oro eto eko Kanu Haja o na lo mo ti soro si ani ti se gomina fun ipinle Anambra Chukwuma Soludo Soludo wi pe o n pariwo kiri wi pe oni ajosepo pelu are orilede wa Nigeria re Bola Ahmed Tinubu kila re gbe fun gan so fun wa tori bo ba debi o pe ore re ni Bola Tinubu bo ba de ohun o pe ore re Bola Tinubu kini are Bola Tinubu se fun o ki lo se fun ipinle todo tawon ti se ipinle Anambra te fi gbe sori tori nti awon mo to si je ki awon mo bere bere eleyi to gbangban ni owo Soludo ni gbogbo awon ise ase pati ti nbe nipinle ohun to je pe tipatipa ni won fi lanfani ati se aseyori lori awon ise kokan to si polongo palanti enu fun won bi pe ati leyin to gbangban ni kawon lo re se fun are Bola Ahmed Tinubu la won se wa pada wa sodo re o lati be lowo re ibi ti nkan gbede duro lasiko ta wa yi pelu bi eto ora je seri lodo tawon ti gbogbo re mu hanhan ti o si nkan kan ti won le toka si wi pe won ri lati odo ijoba apapo ni ede wa Nigeria to si njanu to ntalantia wi pe are Bola Tinubu o na ni ore ohun kini are se fun o ki lo se fun awon eyan ipinle Anambra to le toka si fun awon lati fi se eto ipolongo ibo wi pe nti are se fun o re ti gbogbo awon fi lanfani lati tele o e wo be ba tun fe mu tori asiko wa arojo mu solokun e lo nu weroyin daily post laaro yi ke gba mu sikun
1: bi iroyin mi tun re o nibi ti ikokan eleyi ti ntokun pe bi nkan se nlo ni eka ijoba eleyi ta mo si watchdogs for good governance ti won fi oro sita ni ana ojo aiku Sunday nibi ti won ti kegbajari si eti gbogbo araalu papa ni ipinle Oyo lori bi won se pe se ri ipese omi ni ipinle Oyo o ti di yebuge koda idiba je alagbara on lo ti deba o pelu bo se je wi pe lososu lododun o na ni amo yawo tulutulu sile fun eka ipese omi tomo kanga ni ipinle Oyo won pe tun ti se eleyi na ni nkan bi odun meje ati abo seyin ninu isakoso gomina Seyi Makinde sugbon to je wi pe alo owo lari enikan orabo re ninu oro eleyi ti won fi lede ninu atejade kan eti eni to je oludasile iko yi Comrade Ahmed Adeyemo to fi lede to ngangan si buwolu fun re to fi te awon oniroyin lowo nilu Ibadan oni o ti so di mimo wi pe se ri gbogbo awon eyan ni ipinle Oyo ti an je olugbe be o lo je pe ijoba ti pa won ti pe kiko wa olori mo dogbon soro omi mimu ati lilo funra re won pe eyi si ni opopolopo ewu lori eto ilera araalu ati ayika gan funra e iko yi on lo wa pe o ti eya awon lenu wi pe isakoso gomina si Makinde o le lori gbe igbese lati so ibudo eleyi ti oje ibudo ti an ma fi ti an ma fi ti an ma fi se ibudo ti won fi omi pamo si ni ipinle Oyo papa eleyi to je gbajugbaja ti nbe ni Agodi State Water Reservoir to je wi pe o nbe ni agbegbe oju opopona ife atijo ni Ibadan won ni ngba ti joba ipinle Oyo wo ti ti won ori nkan gidi ti won le fi se abi bi won se se ti ipese omi ti o tun fi rajaja si latara be ori ti an se ni pe won so ibe di awon sobu taja shopping complex oni an pe won fi ibe yen ni won fi ibe yen se ori igbese ele ti an gbe yi o wa bani lokan je pupo o lo si se afihan re wi pe ijoba ti nbe lode yi ko ma ntoto ni o oni be lo si dabi igba te eyan mama to lu jibiti to lu araalu ni bage gege bi won se so oni iru eyi araalu si gbodo wadi e gege bi oro ti ko un so won ni ile ise ajo ti npese omi ni ipinle Oyo Oyo State Water Corporation oni oni won da sile ni odun 1977 labe ijoba ti iwo orun Nigeria Western Nigeria Water Corporation nigba na to si je wi pe fun opopolopo odun oni oni ifin pese omi mimu fun awon eyan ilu Ibadan ati awon ilu kanjan kanjan eleyi ti won yi Ibadan ka ko to wa di wi pe were were ti kan jele oni isakoso ti nbe lode yi lo si dogbon fi owo ibaje kan gege bi akosile iko yi iko watchdogs oni won wa pe awon pe ijoba ipinle Oyo nija o lati bosita koko okan ojo kan bi won se se eto enawo ni eka ipese omi fun araalu ni ipinle Oyo laarin sa isakoso won pelu bi o si pe ni asiko yo awon ri wi pe won ti ya owo soto ninu eto isuna ipinle Oyo fun bi odun meje seyin to je pe nti nbe nbe bilionu gbe bilionu naira pon ni nbe fun eka ti ipese omi won wa fi ikilo lede o wi pe bi araalu bi an se wa nbo sita lati kan dede run to wu won pe da mo fe gbe kan ga si bi emi mo ni le mi mo fe gbe kan ga jingodo bo o si apa bi ti ko wa ti wa ngbe lotun losi won ni eleyi o le se akoba o fun ayika wa be lo le se akoba fun oju ojo be na lo le mu ki omi tin be ni abele ko di eyi ta fi owo ibaje kan nigbati o ba si eni tin se amojuto e to je pe taja teran un ni ngbe nto wu si ori ile iko un ko sai so di mimo wi pe iru isele eleyi tin sele yi won ni bo se sele ninu awon isakoso mi eleyi to je wi pe nigbati awon wa nipo awon ti ko owo lala sinu eka ipese omi ohun lati je ki awon kan mayederun ni apa beun ko duro ore won ni kilode to iwa je wi pe iru tin sele lasiko yi awa bara wa ninu e iko yi ko sai so di mimo wi pe o ni gbagbo o pe isakoso mi ti o de ninu osu karun odun 2027 yo si iwe gbogbo awon akosile isakoso ti nbe lode yi o lati mo ebo ni won bade lasiko yi tori pe araalu ogbodo mo tin sele nbe
0: o je bi ta ri mo fun ti aro to ni lori edo kiro yen ma gbagbe pe lago mejila na ni e tun pade awon akiakegbe wa mi lori iroyin ta pe ni gudugbe ola tun ni edo kiro yen yo tun mo tesi waju sisila yo akisola o na loruko temi o e ma yase
1: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi nje ire atayo la tun fi pade odigba o

mo ki yin ku dede wo yi gbogbo eyin ololufe ile ise Golden Bridge Properties emi na ni omo yin Prince Taiwo omo bolonja lati ile ise Golden Bridge Properties in ta mu wa na ni oro lori temidire Ultra Modern Market Shopping Complex to wa ni Wema Bank ni egbe SDP Secretariat ni Iworo ni Ilu Ibadan o ti mo fe so ilu ni wakati owo yi ni documentation ti awon Yoruba pe ni akosile

ti o ti ri wi gba ti o le so pe emi ni mo ni kan yi emi ni mo ni eleyi to ba de fe ba wa soro ero ibani soro wa ni 08108182422 08108182422 Iwo to ngbo mi lori eto yi to fe wa si office wa sha ti ma bo ninu temi dire ultra modern market anywhere to ba wa to ba de uru to ti gbe okada boya gbon to na lo ngbe bo sha ti bere temi dire ultra modern market shopping complex to wa legbe SDP wa gbe edibe to ba ti wenu gate to ti gboju soke wa ti ri ile alagbeka to wa lenu gate yen ibe ni office wa wa glass house buy ni wa ti ri office gori oke wa awon secretary wa nbe tan ma da elu ko si baranda nbe wa ko wa fill form e o fe ra form wa mu eyika ibi ti shop wa gbogbo bi ti ile wa elomi wa o je o le je pe space le elomi fe to je pe on fure lo fe ko bi to on fe ti ma taja elomi o fe ko warehouse ni aye wa so ge mo de se so documentation e o se pataki iwo to lo ra le to ra le to gba shop to ra shop to sanwo to ni iwe eri iwe to pegede wi pe emi ni mo ni ibi ti wa lati mo nbere niyan o si ofu e atowo joba lo ti wa deed of lease e wa ri gba allocation letter e wa ri ba ile ise ita ti bere ta ti ko shop yi

Yes, 7 people. What to lava ni ati gbenu si. Owo tin lo bi 1.7. Na lasare tun fi sere bayi bayi bayi bayi. Pa pa pa. A pin mara wa lowo. En ti ogbenu si yo gbenu si. En ti o se ye. Kinzi ma kemi na si play yo se ye. Kilo si wa karu awa yi. Ati wi akekeke ayanyan oni na lie egbe re na won o ti ma se na true abi egbe re na ni na true o ti ma waye na lie oni 250 nje na lie oni 500,000 naira ngbo pe na lie oni 1 million naira na ngbo pe ti e na

ale lomi o tun ni awon ti an mo ri won nje n gbe pe mentality ti e bi ojoro bi eru nkankan o ti bo ti jara bara bi bi o eru bi ojoro o ti jera si lese yin o le se nkan lai sojoro lai firu si yo ti awo pe be na ni gbogbo

se o meni kankan ri kosagba lowo en tin yi ko to cash e kosagba lowo en tin sanwo cash e gbogbo agbara patapata ori system lo wa so ori owo ori ya gbe lowo ori cash e gangan ni lowo ori o le je laaro ko tu je losan kankan cash e ki lokan o le je bye kan tu yi draw mi ko tu je tele ki lokan cash e lowo ori sugba jo ti e ti won na nda yo kan o laaro yi nti mo ri ni ajo re okan o laaro yi e ja be la tori 50k papa pa nitori akoko 50,000 naira

0: náà ni yọ lọ parí rẹ 100k mi ni 100k mi ni yẹn ẹ kaaro sa
1: ẹ kaaro
0: ẹ ya yin radio yen le tabi ke pa
1: okay e je kin bo sibi e lo
0: oruko yin atadugbo te wa isa
1: akedele jubril oladimeji loruko
0: okay mr dimeji igba o le tin play cashe
1: a ju be mo tin play bo mo kan dagbo laaro isa mo sa lo mo pe di about 9
0: ticket then me 4-5 ni
1: e yes
0: o ka change mi la aro ile ka binu tan
1: mo si pe e be 3000
0: e ma worry o ti si bayi ni isin ijo ti o ba se gbe mu lojo friday kan bi film na ni o ri ju gbogbo e lo a ti o ko 400,000 naira wo kan la aro ina 100,000 naira
1: alhamdulillah
0: so won ma pe yin laipe yi se ngbo won a bere details yin lati send owo yin si yin ke koko bere pelu 100k ka wa to won wo nti o tun sere all right e ja lo sori 150,000 naira 150k star 347 star 1004 star 2# oku 150 oku 200 oku 250 meta loku ya lo sori 150k star 347 star 1004 star 2# star 347 star 1004 star 2# mo wa fo o mo fo o gbo ticket re be latoni lo ti edijo friday lo ma wa eligible gbogbo en to ti play seyin aten to play lowo lowo gbogbo e ma wa eligible lopin osu ta wa yi independence cars cashe yen na nbo ni ending of this month sugbe si waju igba yen koko ja ma je leyi lenu na ta lo ni number 081 lo bere 0942 lo pari re

0: o so pe kin lo sodo ya mama mo ni kin bere pe se mai mai wa o
1: ah mai mai nbe
0: ah ibadan le mi wa ibadan le mi wa oh
1: ah
0: mistake ti wa nbe se wa wa mai mai wa yo ni
1: so si wa la e le wa mama mai lo yo le
0: iya se ko wa ni ti ta kin to de Emi o le wa ara mai mai lo yo o. Mistake lo wa nbe. Mistake lo wa nbe. Oruko yin ma.
1: Waliu Kudrat.
0: Ah, Mrs. Kudrat Waliu. Ajo mo wa o e mo ta o.
1: Ami.
0: E mo ta cash e. On kase na ma na ni so pe yo mo mo yo mo mo mo ni yo mo mo bo igba wo le ti wan play kase
1: di lawo nine
0: so should I why na ni
1: be ni sir
0: so as I say bere gan ope niyan because today is 21st na bi
1: be ni sir
0: ka so pe bi je wa abijo kan la niyan
1: bẹ́ẹ̀
0: ọjọ́
1: Friday.
0: Àṣẹ ẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ ni.
1: Mo ti ń pàtí bẹ́ẹ̀ gbọ́n. Èmi ó kàn máa fi ń ṣeré ni, mo kàn máa ń gbọ́n, mo fi ń ṣeré ṣeré lásán náà ni.
0: Mo wá di bí last week bí Friday tọ́ lọ lọ́n lẹ wá bẹ̀rẹ̀ pé jẹ́mi náà tiẹ̀ máa gbìyànjú ẹ̀.
1: Báwo
0: wọ́n ti fún mi lówó oúnjẹ láì bẹ́ẹ̀
1: ni
0: mo ṣe
1: ni
0: jẹ́mi náà tiẹ̀ yẹ kiní yìí.
1: Eyo kan na mo se sa.
0: Ada congratulations ya omo ina yo lole.
1: Ah,
0: eje ka se laaro yi ni o.
1: Ale crazy na.
0: 250,000 naira le je o.
1: Allah akbar.
0: Allah akbar. Bi ere ni. Allah akbar. Emi na ba yin dupe. 200,000 naira won pe yin laipe won bere account yin.
1: Yes sir.
0: Bo se ma je ni e koju be lo.
2: $500
0: na wu le nta mo mo ni
2: si. Mo 500 gan ti ra mewe. Ma 1000 lo ma ni. Awon
0: ya
2: oni. Lo ma ni ki.
0: Won o ni eyin nu mo.
2: Mo la ti leyin 1000 ni.
0: Bayi ni si.
2: Lo leyin kan.
0: O to tun ni o.
2: So
0: to ba ma leyin half eyin. Ni o ni.
2: To ba ni half eyin. O ni 500 naira le ni half eyin. Wait to ba lo di di eyin.
0: 1000 ni. Afi ti won ba tun ja eja panla sinu loko. To yan tin fe ja panla na si bayi.
2: Se eyin kan te ja panla.
0: Hello.
2: Okay o.
0: Bi e gbe boya gbe iru awon ni 500 gbe e ba fe ja pa nla tere bayi na won.

oya e go money o si kan e go meji la loso ni ikan it is plus 105.5 FM atun lanfani ati ikoto atun pin owo ma be o e ma pero ti po si tin jowo na bi eyan bi mefa kan o tun je losan bo ba je laaro yin o ni omo je losan o o si a je laaro ko tun ni omo tun je losan bi oro ka se wa niyan titi igba yen ibi aye n lo ko se ni kankan to ye o sugbon ba mi de soye o gbe yin de be laaro yin e ku kale

0: Maria. Open another one.
1: Se nri ti won open sa mo fe ke ri ni o important ke ri o e lo sori Facebook o se nri ti won open yen open another one open another one
2: ninu odidi carton kan
1: odidi carton kan ni won open open yen o
0: ah
1: ni sasi je ah ni sasi mu ohun
0: ti se ni ni ko ni o ya open another one.

0: wo sa ni
1: sharing ti won mu fun sa mi fe daru ko mo se ni ke lo sori e lo sori Facebook unnecessary ke ri unnecessary ki lo na ba yo fun wa lori iru oro bayi o awon je ti ma wa ni kolofin orisirisi ni lo ti ma nwa ninu ikere abi kini selufin kini lailonu ti ma se si awon fun kini kan kan kan ta ngam
2: ti o ti expiring date e to ti wa nbe won
1: wa pare
2: won tun gbe mi le lori
1: ah
2: won se won ti
1: ha ha ha
2: seri gbo ti mo beru gbo ti won ni on fe lo on fe supply rice
1: ah mi ori yin ke wo mi ori yin mi o ti ri eyin lori Facebook e wo re e wo Hello. Won pa wa die die mo ro pe boya nta ma se ni pe awon kini inu kini e ma ja ma ja laja mo mo e ja ma ja boya ka ma da sinu cup
2: ka ma wa wo n to wa nbe
1: ka ma wo n to wa nu e ka ma ja ewo kilo wa nu kini yi
2: bam oya e kati kan soro
1: abi kilo na abayo eja birawa eja kirawa si epo yi kilo na abayo kila fe se si bayi won pa wa die die hello sir baba
3: iso
1: baba
3: e ko se mo ki baba ni roko na o
2: nje
3: ajinda re ma je iyo mo ka ni aban sada kin gba lati alakia se ri kolohun sanu wa ni country yi e bi se ri gbogbo tan so yi ni sawon awon te ri niyan o ko gbogbo tan se patanse chemical ni o kolon lo di ma ro la wa ni o
1: gbogbo kini cancer tumo kini kan awon san tai ri njon o ti wa po
3: o ti po
1: o ti po
3: kolon lo di ma se awa ta wa ni jeun mo ni
1: ato da ko mi ko se wa ye mi awa no mo se buru na ni o
3: ati pe sa kini se awon ta pe ni eda oni oja yin awon baba loja iya loja
1: won le loju won o baba loja iya loja won le ma ro loju won o bo to oja ni won ko wa se won ma ja ni
3: e sa se ri gbogbo nkan ye ko ni monitor
1: yeah
3: nta tori eyin awon people si ni yen now lati mo monitor oja kankan ti awon ti won sadayi ni lori nta se ri o dun mi pe country yi ko ti to dojo okuta owo lowo la ara ro ni kọlọ lo di ma o ko wa yo pelu to sele nkan ti everywhere lo wa o
1: we are
3: kọlọ sa ni wa ni si je o
1: ami eseun o olohun sa nu wa ni olohun sa nu wa ni zero number yen ni e number 0812370 hello
2: ah esun mi di radio yi
1: e je ko legbe radio
3: okay e ma ku eto
1: olohun ma lo ni
3: Olorun mo sanu wa.
1: Olorun sanu wa ni o.
3: Nkan temi mo te yan te le po melubo ti doctor lowo si. O ni yeast.
1: Yeast. Onje na ni mo wu mo wunu. Onje na ni yeast.
2: Yeast tori oju.
1: Tori oju ogun oju lohun.
3: Lẹyin re. Ile te tun wa wi yi.
2: Meji lo wa.
3: O mo wa lagbara o.
1: Orisirisi.
3: Awon ni meji lo. Abi ba oni. Aba ni je mo.
1: Ko ye mi.
3: O awa ta ti lojo lori ba yi te nba wa. Kini joko mu yen se se o se wa ti wa po nbe
2: baba won eni ba ma yadi yen ma ni ja ja ko jo yen ba ma to ba ma hun ma
1: to ba yadi
2: ayen yen se tulasi o
3: olawo ni baba ni oko olawo ni pa nkan
2: ise
3: ja wa si yi olawo le mo gbo program be se ja wa si yi o ma da olawo ni jo re yin o
2: ami o e se
1: esisa se ti se o da be n pe awon eyan o paya mo ni se ti lo si bi isinku ti won bere pe ta lo je oku ilowo ko to wo ko to ta lo je oku ilowo ko to e ti lo be
3: ni adaada lataye baye niyan
1: e ti ri bi ti awon eyan ti yoju tan wa so pe awon de ni ye bayo e gba o awon de ni ye be e ti ri awon eyan tan yoju be
2: ti e je ka be lo baba pe te o ba ti yoju be o le o
3: ma yoju mo ti e ba se temi jo meta e togogo ta ri
1: Ewa unjua. Another thing, toto wa unjua re. Wanti beri pe ta ni oku ije lowo, to ti fe wole. Wanti beri loju yiri pe ta lo ku ije lowo, ku to fe wole, ta lo je lowo, wanti beri loju yiri.
3: Ka wo omo re o
1: se. Se e ti wa ri eni to yoju pe oku ide n lowo o
3: opolopo mi gba baba to bi emi o pa ko ni won gba ye won awon pa ko ti ma supply so ko nkan kan ye o ni kan na la wari to so pe o nje baba ni ye igi bayi o lota ngba won bere
1: to so pe o nje baba se baba ti ye fe sin lo lo nje abi
3: lati 1961 lota
2: ngba to o to wa ngba
3: yen kolo o sanu wa ni gbogbo aye aye boya irole aye ti an wi a tin so won ni ki se Nigeria nkan eh po to ti wa
1: se
3: taluka ni wi
1: e se baba e se baba e se e je ki ngba ipe kan kin to ba bere bere lowo eni na hello hello
3: omo babolaji ajibola ademola okin lati le ro
1: e ka bo sa
3: e ke ti daye a sha ti da ko mu ko wo mo won ti doju keji
1: I want to say mo ti mu wa lojo kan mo ti so lori program njo kan ri mo nbo lona odo yin yen na ni
3: e ba wa pariwo
1: mo so mo nbo lona odo yin be yen
2: ijo won an lo ma ni sa
1: eh is
2: pe bi kan ni sa
1: egbe titi ni sa bayi titi eleruku ti se titi oloda titi eleruku te teruku wa nbe baba nse nwa moto lo tin ko ruku na ni mo nwo ilu bo ti won sagu segbe egbe titi
3: eh kini keji lati oke yoya na ko la won ti awon ton ta lubosa ni o eje gan lo si awon ton ta carrot ta gan kan yen se bo gan je fura won ko ton se ti o da lo mi ni sinu ero fo oriji ni gan ba won
1: awon gan o kin je fura won won de mo pe nu elomi lo nlo
3: ton ti sinu eja won ti sa fe wa lo tun oja ta won de ri ti la won se si
1: ẹ mi a ti wa se a ti wa ẹ sisa mo te fe bere kankan lowo yin
3: kilo lati le ro a
1: hello e mo fe bere kankan lowo yin ti won ba bere pe to ku ba fe wole tan ti gbe sare tan fe gboku wole bayi pe ta won boya paso wa abi awon imam abi tan wa bere pe ta ni oku ije lowo ko to wole o se ti ri bi tan ti jade ri pe oku ije mi lowo
2: hello
1: ran ko ti lo ban gbe mi ban gbe mi nti mo fe ka do po nbe yen won duro gba
3: hello sir
1: hello
3: mo gbo yin mo ma mo ti wa nbe ri
1: ṣugbọn
3: o da pe ti pe ta ni o je oku ni lowo tabi ta lo oku ije lowo ba n sojele ni oku musulumi mo wa ri pe ma won fete labele awon ya yoju pe to bayi o owo olowo kan bayi lo ohun tabi o na mo je okan of reason eniye so pe gbogbo owo ti
1: O yonde ko ma lo o ba yan gbe ni ko ku to le o yonde ko ma lo ti ri kene ko jade wa wa olojuta mi o ti ri bi elo lo le to kiyan to le jade pe e won ti gbe wo ko to o je mi lo pe e se sa baba pastor o ta sere ni o eh kini kan 4000 eh 3000 ti ni gbori okay ah 60000 million ba je mo lo ba lo gba do anule na won yo bad
3: Ejibola,
1: Ejibola, Ejibola, Ejibola, Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Ejibola. Are nikankan ko enikankan o yoju boya ko seni tun yin de oku lowo ta ni oku ije lowo ko yoju o mi kankan jade late yin e si sa e pastor bora de kan de mi ni bora de mi ni owo ki won to ko ma ko gbe lo
2: on e lo lo je
1: awa woju everybody woju o se mi nge bi e lo lo de olo down ni 15,000 se ri pe owo ti so wa di nkan mi patapata 15,000 o mi pe 15,000 yen lagbara fun ju eni ti o sonu yi lo o da na tori ki won le soro ki wa la o le ku olorun oku na ni won fi bere ṣugbọn opolopo njo ti oku ba ti e gbo ti won ni aye wi buburu
2: agbo buburu le na bore
1: e ro pe aye so buburu ni pa o
2: ni ni miss me ta din se kini so e
1: ko se pe mo ko se ko dun mi pe eniyan yoju pe o je nlowo but nti mo ro nbe ni pe owo yen boyowo babara kan ni o je 15,000 nẹniyẹ jáde tó ló jẹun ẹ wo owó owó owó owó sani ẹ jẹ́ ká lọ pa tá a bá padà dé ká wá wọ ẹ̀wọ̀ ní sọlẹ̀ ẹgbẹ́ kí n tó lọ ẹ jẹ́ kí n kí ìdílé ọ̀kẹ́ owó àti tòjó pé ẹ ṣe ẹ kú oríire o tìgbéyàwó àwọn ọmọ tó wáyé níjọ sátidé tí kọjá ìjẹta náà mà nìyẹn deborah olùwàbàmíṣe ọ̀kẹ́ owó tó di òjò báyìí ilé yẹn tọrọ dalẹ o e bara yin pẹpẹpẹpẹ o e bara yin pẹpẹpẹpẹ o ti o satide to kọja ere ayo ni e ri nbe o oko ni ti oke owo ojo loko David oye dapo mola ojo loko bi se rinu e je ka lo pa ka pada pa ta ba de ewo ni se fun toni

0: Togas. O tojo di eseyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ile ise to sara oto. Nipa kafiti wi ti gbo pe ilogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won ti sise fa ko jeji ati ogun tin fo kidere mo toni jade bayi. Be ni awon ogun tin jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concept. Ka si ara ewo ni bi water ko jeji nda lanu. Togas aba powder ni bere fun. Bo si je kidere ni tin. Togas liquid ni ke bere fun. Togas liquid ni o ba fo kidere yin mo toni besi ni gbogbo ogun wa ni Nafdac ti ni lo nte gbogbo eyin te wa fe mo ba wa duwo po ile ise Togas te fe mo ku ogun wa ni opoko oyoku abeyin te fe mo ra le yoyo tori wipe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa ile ise Togas Multi Dynamic Concept fi akala express Bravo Buster nilu Ibadan tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 09032949024 ile ise Togas lo ni ani fasan lugba gbogbo ti se oye agbara gbogi bile ka
1: Lagilu FM 96.7.

0: asikun re abale wo ni sere lori eto ibi aye nlo futi aro yi ta aro yi tun
1: o la tambogi
0: o tun la tambogi o eh o tun la tambogi o ore o agbebe ati se be o
2: atoko eyin omo Nigeria mo kiyin o e ku se opolo lataro olorun a ma fun yin se e dakun mo fe ka gba mi nimoran lori oro yi tori pe o n sele ninu ile wa o si n gbona gidigidi lowo lowo bayi ni ibo ni mo gba jebi ninu oro yi to nipa emi oko mi atawon ebi oko mi ni ko soruko ti won pe mi ko si nkan ti won so si mi sugbon mo gba be mo gboruko ton pe mi patapata mo gba pe be lo se ri sugbon mo wa fe keyin na gba mi ni moran boya awon igbese ti mo gbe o ku die ka to atebi mi atawon ore mi gbogbo won ni won wa leyin mi o sugbon awon ara ile oko mi won fe gbo nkan kan rara ko soruko ti won pe mi emi ati oko mi se igbeyawo o tin lo si bi odun mejila nigba ta fera wa olorun ba ngbo ko si much e room ni oko mi nlo sugbon gba to ti di pe a fe se igbeyawo olorun wa ba wa se nigba na enikan ko kuro ni yara to wa ni egbe ti won gogo emi na ni mo suggest pe ki oko mi je ka gba ibe ka kuku ma fi se bi room and parlor o ti e kokon so pe won o lowo owo mi bayi ki sa so pe won mi ni mo fi rent yara keji an ba igbese aye wa bo awon mejeji graduate ni wa bo ti le je pe ko a ti ri ise lo dan dan nigba na sugbon gba ti ma fi bi omo akobi olorun ti la ona mo ti ri ise ijoba ni federal oko mi na ti ri ise ijoba ni state ibi tawon ti e tun wa rise si yen gan asiri olorun bo gan ni ba se n gbegbe si aye wa niyan ti nkan de n lo dede adupe lowo olorun bi mo se n so yi ati ni omo merin lowo ni waju olorun ati yan to ba so pe oko mi nyale ma ni ro ni ikini won le gbadura wakati meta lori ikunle oko mi to ba n preach fun yan bayi e so pe yan tan nile aye gbogbo gba ni mo ma n dupe lowo olorun pe o fun mi niru omokunrin bayi adupe lowo olorun laarin odun mejila yii na ati kole ara wa gbogbo wa ni muto atun ni extra muto gangan aso ko si nkan to sele ko de sigba to pe mi ti mi o je o wa sele pe oko mi civil engineer ni won so won ma n travel gan e moye igba ti won le lo fun bi ose meji won le lo fun bi osu kan sugbon gbogbo bo se n lo yen won ma pe wa a tun to gbadura lori phone ka le mo bi won se lawon nibe ro olorun to o wa dojo yen won lawon lo si ilu asaba pe awon ade lo tuboya ose meta si ose merin mo fadura si won

e ku role o asiko ise lataro oba oke yo fi resise ko wa wa iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni lagile 96.7 fm ile fun bala o felele nile ibadan abi demi akande lo ni royin saju egbo ko to wa no royin na

0: lọ́hún. Ngba tẹni kan so pe o ti je atan yin. Ka se. Enti oku ta o le je. Oluwa bukun mi ise ki lo gbe kale to nreti odo bukun. O de wo ge yo gbadu abukun to na ti oni ise kankan lowo ojo ma san lo ni. Pe mi ma wi pe owo alapan la o mu sanra. E gbo bi won se nse. Ona mejeji te le gba wole e gbo daada ba e. www.cashier.ng www.kashe.ng e ba ti gba be yen wole yo mo bi lawon pele mi pe o ya melo le fe tan tabi ka lo USSD card Only star 347 star 1004 star 2 hash. And that is send here. I've been and go and be near Losa and go and download smartphone. Unko, cause if you don't download, you le lo phone. You about to just smartphone. Tiki se Android, tiki se iPhone, tiki se phone kankan. Eyin o e le lori website yo. Code le yin le lo. USSD code. Bo de se wu ko nta fi yato sira won niyan. Won reply yin pada nigba te ba sanwo lodo ni POS. Yi se recharge card ti ba nbe lori phone yin le fi ta o. Aka number tan fun yin yen le ma lo sowo si e gbo dada o star 347 star 1004 star 2 hash te ba ti send die abe lo www.kashe.ng eyin send die yin fa won tin lo phone gbangba Allah for fa e ba ti wa send awa bi pe melo le fe ta 500 naira le yo kan se e ti mu ye te fe ta multiply by 500 naira e ye send e kilo gbe wa in to gbe wa yen gangan o wa ye to send e ehn o wa bi pe bo le ti fe sanwo Beti sanwo yen na o ye tun send e eyin le mo te fe mu bo kile te mu bank transfer ke bo sodo ni POS ke so wo be o ya e ti send e abi account number to gbe wa ti ye te ma san yen le ma san o ti so eyin te mu meta e ti mo ke 15 lo ma gbe wa o wa gbe account number kan si bi isale re o ya e so fun ni POS yen ko sowo sa account number yen iye to de ma se si niyan Lẹyin igba yen fonu yin te fi send code yen won wa ki pada pe e ku orire ke ma je ki fonu yin o ku bo ba se pe yin le je number yin ni won o pe banda kakos nbe amuri number en to ma duro le yes oh yeah so bu mo le ngbo lagelu 96.7 fm le de tin gbo Abon bere mbe mbi ho di question leri babia. Ani lo wo teru. Ni wan ti etanan lo mu. Number te fi man pe wa oni 091-2370-8675. 091-2370-8675 Fine one, nile okere Eyin le ni plus 234-814-249-1006 Awon tin fun wa lebon lori eto yi Eje n sare lu won logo enu ba si o ba se ko si ti ba la fe la ki n to ku lori eto ha ki won daada eh awon eyan ti wa nbe ah lasiko to hello
1: hello
0: hello
1: hello
0: hello anti ta lo n ba wa soro
1: ni fe mi ni la
0: ni fe mi abi
1: be ni fa
0: ni fe mi lati orita
1: be ni fa
0: o to eni odun melo omo odun melo ni o
1: merila
0: merila
1: be ni fa
0: class wo lo wa
1: ipele keji ni
0: gi ama agalaja ipele keji
1: Benfa
0: Oya shove kiwa ni abo femu beri Hello ni Femi Hello

0: Ade Adedeji baba baba oyinbo baba ni e fe bon ta mo ni awon eyan ni o jebun yi e dakun lola isele adugbo ati isele ayika ni bere wa o dale gbogbo awon baba mama yi wa le shote akiyan ese o wo jamalo oya dagbere
1: titi ola ta tun ma pade ni kete tan ba ti karo itan ni agun merin ta ma pade lori eto isubu mo ola mi lekan
0: ola wu
1: infinity
0: o kon la tan wa mo ya me awon mo ti baba mi bi ta na nu adupe lowo olon fun eto toni ola la pade o dabo

0: ti n gbọ mi eni faisan lo gba o ewe n jadu loruko temi are aturo ogun da worldwide lati bi ki bi ewo ko ti n bo wa si gate oje eso loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero ba ni soro to ga gogoro lapa alaafia yin eso kale nbe e wa wo apo otun yin e bi akomona wa ni di ero omi e bere ile oloye ewe n jadu bi egbogi sanko sanko meji kan to sara lore ni mo gbe wa fun akoko o na ni OGD aba formula to wa fun gbogbo kokoro ara ti kokore ba n yo omode lenu olu omo bi omo yo bi e lenu ni gbogbo igba ti kokore ba n yo agbalagba lenu oju omo su oju omo wu baibai oju omo go ni pepepe eyan ko omo di meji loju eni tabi koju eni ma sokun batakun tabi koju eni ma tana yin idi ni tan baba wa fin gbe kokoro ni norun ajaka oko gbogbo bi ti eje ba n gbe kokoro ide ninu ara e ma dabe mo idi ni tan mo wa fin pele awo ka to ba bo sapo otun loni apa osi ni obo si lola orikerike aro mo kan ni yo mo ro ni aro mo yun ni yo mo janije kese ni o dide nle jakiti ile na baba wa n pe ni genjen tabi ateseku ki gbadi ofa ni so papo mo ope eyin lati bi abala kan ni tan wa bayi mo ibi isepo onukun si atelese ni yo ku ta ita ibi igba ti ko si eje nbe tabi ka wetan lewe ki nkan ma rin kaakiri ara tabi kara ma ta ni sayi ale ma lagun lori kore tabi ka je ndie ka ti sare yo koju eni ma sokun batakun inu ara mo gbona ni gbogbo igba egbogi OGD aba formula egbogi na baba wa ma nlo temi won fi ma ngun mo se si lana omo toto ase olomi re ele lo nfo kokoro tinu san ara ase oniye fun re to nfo kokoro tinu eje egbogi OGD aba formula ta fi nse itoju gbogbo tin je kokoro ara bakan na ni egbogi double barre aba formula ele lo wa fun awa ta je okunrin emi ti mo n ba yin soro o ma fi wo ori bi ni mi oniyawo pupo ni baba mi nigba ti agbande ko si okun ati agbara fun won lati le ma se ojuse lodo awon momo wa gege bi tatin wa idi ni ti a fi ko awon egbogi ta fi n dena awon aisan ti so ni di arugbo osan gan lodo obirin ijo ojo orile ni agbara ku n to dun ta nje o le fa aisan tapa tabi jedi jedi ato si orisi meta lo wa ba aisan si n si okunrin gege be lo si n si obirin inu omo okun inu omo gbona inu omo didi pale ka je ndi eka ti sare yo ko dabi ka se ho ka po nkan to na ma ni lo fun ka ro okunrin o ya gagaga ka fe si ri ogi ka ro wa lewe si ko dole ka ma laagun wo wo wo ka ma mi gule gule ojo orile bi agbara ku bakan na obirin ti o se nkan alejumo o le di agbara ku ani ka pa iru obirin beti akase egbogi ta n pe ni double barre egbogi ajogunba ni e ba mi lo laji lale e lo laji laaro ojo keji te ba si ga normal ni aro wa gege bo si ye ko wa orisi merin ni egbogi wa in ti o se fun mi ara in ti o se fe je ara e kan se mi oloye ewe njadu bi are aturo goda worldwide e bere fa kan se egbogi ti n je double barre to wa fun ailera okunrin orisi meta ni egbogi yi o tori pe bokunrin oba lalaafia ounje ota e ni omo je odumare ma si am february osu ti o pin olomo je aje nje ota wa gbogbo eyin oto buru oni faji eniyan idile alayo yin ko ni didile kikan o e bere oloye ewe njadu bi lati bi ki bi e wo ko ti n bo wa si gate oje eso loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero ba ni soro to ga gogoro lapa alaafia yin eso kale nbe e wa wo apo otun yin e ri akomona wa ni di ero omi e bere ile oloye ewe njadu bi ero ba ni soro te le pe mi si o na ni 0803326041 0803326041 tabi 08053459223 0805345923 egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si ma ri ayipada re ni tori pe ti ro ba lo logun odun ojo kan so lo toro oba obeyan ba de ta fasoke to ba yi dogori baba yi oba ri torun wo e da ko ni gbowo ekun ko fira je rin o a ni faisan lo gba
1: mo ni o fi mi sile
2: n wa jo lo bi kankan loni
1: ibo a lo ore mi
2: ore yin na
3: ore wa kilode laaro kutu
1: fogun si nkan kan jare
2: e wo bo da layi nkan be o ogi da layi koju ti sitile mo e wo ibi ya je mi
3: mo ti o si nkan
1: nkan se mi
3: eh aje ko ti gbo nipa dobu bare
1: ki won fi se
3: alewe ate gbo ti won fi mo ijele gbe kale fun gbogbo okunrin dobu bare aba powder o le mi na nlo
1: dakun ni bu no ti nra ni mi na lo
3: a de be
2: ko ya wa dobu bare ri ni o bi be ko mo je ri ole lale
3: ewi jadu bi Charu Medical Clinic lo se olule ise won wa ni 7204 oke ofa baba asale bus stop Ibadan telephone 0803-326-0141 tabi 0805-345-9223 double barrel aba powder ogun kredi okwa 555

so nje moriba moriba kin to to wole o ogudugba logun akan o moriba moriba kin to kankan DJ Spider moriba moriba kin to gbode mojuba lowo akoda mosiba lowo aseda iba lowo olokunrin mojuba olobirin o afi e to wa ba nse lale yi mo le dase o adase won ni hun mo iba kan gbodo hun mo logun akan o mojuba fọlọrun oba mosiba feya aja ipe ni o ko olotu eto wa eto lawujo eyin agba adesina oma lawode oma agba to ma se agba ni mo fi nkiye kaabo ikani merin deni ogorun to do to lo meje 96.7 oni kayin na o gbe si ile ise radio ti lagilu okan soso ni ko pe meji irawo le pe gba gbeje okan soso lo supa o eja fi yera wa awako ile ise radio ti lagilu egba ti awa si ton so pe to ah gbolowo oja yi ti papo ju o ti papo ju o awon mi si ton bebe pe mo gbe wale ise ti wa agbara wa ko agbara olorun ni ile mi fi nki kabiyesi oba adebayo akande kabiyesi o inu kan le fi gbele ise radio ti lagilu ati ti splash kale inu kan le fi gbe kale inu kan na ni wa nto le ise yi leyin awa n dupe lowo awon oga wa oga wa Tunde omo olawo Fagusen ti wa ko oju oni tin e se o ku se ati gbogbo awon oga ti nbe leka leka leka boya ti suna to wo ni oga wa Patrick kon oju oni tin ati gbogbo awon aso mo gbe won ta ba si n so nipa ti eto gbogbo tin jade Brown Sugar Kebuge oga wa atawon to awon so mo gbe won engineering ko lori baba n gbo wa ti na o ba tan gbo kan la se ko si n ta fe se awon kan ni asi di ta n ba n pe awon amoju ero bi o ba sa won na awon kan ni asi n be lenu loro akiyin o intervention yi ati n be lenu loro ogun po ejo won ni amo bi awon kana jagba kan bi mi lu won ni amo jona aduko olo so ojo ni ti wa loko awon ta jo ntuko eto lawujo eyin agba japo japo o wa ni omi adi o ko ni baje fun won lai lai Ismail Akere ajo wa ni yara igbohun safefe ni ojo ohun sun mi tile beyin ba gbagbe emi o gbagbe ipari osu lade won iwo na wa be njo na asadua o ti yo ta tun a pa tun yejo elogudugba oni e fowo si to oluwa nbe o wa le lesu oku ise o ngbo le abekuta o ya bayi ipinle ogun bakan na ni baba wa Peter Agboola nínú fìdítì ogúrúgbà lóògùn àkànwò yín náà mo tún dé lálẹ́ ara yẹ ẹ má jẹun wà náà nira o ìnira ọ̀dá o.

0: ewe jẹ ogun wa ka fi wura te gbo se toju aisan tabi aro to le ma ba ni jalagu ara bagbo loye lọlọhun fi ran o eni ti gbogbo eyan mo si iṣan ni wayara baba taju e bi ta ti ma ṣayẹwo gbogbo eyan mo to nse won ka to mo ru toju ta ma fun yin a ki re fun ta le meji tete ma bo bayi o bawo lo se nse ayo orusun egbe kori to nso ni ka ma se yo sere sere iṣan pa bi ṣe se tin fa ni so agaga won mo kori to le tate kole ma do ni yeye lojo obirin re wa yoju si bagbo loye iṣan ni wayara iṣan yi lo gbeje wole si gbogbo ri kiri kiara iwo na moju to ko to da ogunle obirin taisan ba loko ti da nkan si lagwara ki nkan alejo o ma se dede abi ka ma woju olohun fere pe yawo babo loye iṣan ni wayara baba kaju e
1: o le pe baba sori number yi 08067958800 bo dada le kan si 08067958800
0: baba loye iṣan ni wayara

0: Kajoki.
1: Oriki Olodumare. Pelanti Olodumare lo se koko. Bi gbogbo aye ba ranti Oluwa ko ni buru faye. Ohun to mule aye dagun lasan ko oni bo ti de ni. Bibi airanti Olodumare ma gbogbo aye lo ti ra bi ogede. Baye ba ranti Olorun ni iwe ni gbogbo aburu to kunle aye le ma. Ikiti mo ti ki oba mi Olodumare saraye leti. Oto ko le mula ka ye daji pepe. Saka lo daju alaigboran lo ma dari hun. Bo ba se popolo won o ti gba bode. Ba ba si daruko ba fa se soro. O da keru o ba yan. Bo ba je pe t'Olorun oba la nse ni. Idera oba mi ma nbe bi omi. Isoro ati damu to kunu aye iba pora. Baraye ba roju. Ba ba jo ko tesu sile. Enu kaye o da de ni. Bo ba se pa jo gbimapo. Ba ba nfofin oba Olodumare se dajo. Bomade baroyin basakaranu gbogbo ibi ti mo kuku ti ki oba mi Olodumare lori ifaran lori awo leke ki se paraye o ti gbo se ti won tun fe ma gbo ni tosan toru idi re ni to mu la re waju sakojo re ni sangiliti bo ba nbe lodidi ko lewo e ma gbo o akojo ori ki oba mi Olodumare ni won yi ki gbogbo eni ti ngbo tele tele o to wa gbo eni to se wipe won o ti gbo ri ki ko wa ma gbo ni tuntun bo sori okun oro bo si je lori lambebe beleje ke ti o ma gbo ko sokan le ma ibi ti mo ti sawon jo ninu awewe ateyin wa eni ti ngbo tele lo le yeye ke